Kutheni ngathi andiva kahle nje mfowethu? Indona ngathi niyanxila nje. Bathi walala mini sohliwa mathamsanqa mama.